0: antivirus nga anti-spyware aribao ka batu di computer ta. Pakai tips internet selamat ati, yenta adapta so jadi mangsa scam online.
1: Nomor taruh.

0: nun ka talang gandang ano ko ado tugutaga.
1: Ayun na, kuha mo lo di nagtaka-taga nun ito kado tate mo po alam ungay ka kan haunan amin kala tinapas ko yung lakit kita karangan ba wah piknik ka jaw pala hinan
2: ka jaw tago ha taga
1: anan talang ayun na pala binusipon niya manyato eh kan ha milih saan ba ke palalo pala ungay bahal ungay na paling kat na lah paling ko itong jaka blok malam punya ko kubda malam hagri ko tedung eh.
2: So
1: asu lo ko no ngai si ha ning lo
0: sa uka da lah apa apa nya di unta anan di ne ne nuni nuni
1: da paling ko itok lah nya da ha te ilo
2: si aru re de
1: si aru na de eh aru pesat menuloh mo to alam ke
2: ayo malam bulat te
1: malam
2: kan si ha lebi
1: si betading na kalau te pile macam ngep nu gutun nang ke
2: eh
1: kajol best was
2: kuri da ra kalau te ay lo sin
1: Lavin, ngulo anta kayo si ta jam-jam. Te, ta, o tapa kumana pa, temne ta, mahintan ko kung tusun na ta, te ba? Te, nuli malam ti sayo, pika nuli kung sayo ko pitan ti, at ang kulo duwa, padong ke, kajono na lang matanan.
2: Basta, kika amtuyan ka mo po darado rin.
1: Sayo ka, nasa kita ngulubay din.